0: liberté, que l'on passe bien sa vie.
1: Bravo!
0: So see if you can do anything with that.
1: That was wonderful. Thank you. I feel like I've been serenaded. All right.
2: Onuk silin nerti kuninara tarta simayo tarotor misakin nerto anurayan nerto pingan nerto mitoani mutigatak lugunig lasung nakang nerto eight oxoctor milo sakin nerto makung nera suya lunilo anurang nerto pingan nerto mitoani mutigatak lugunig lasung nakang nerto nine corloctor milo sakin nerto anurang nera luni pingan nerto mitoani mifori mutigatak lugunig lasung nakang nerto 14 kujang milo ilakang nerto anurayan nera luni kanang nerto mitoani mutigatak lugunig lasung nakang nerto Tu kanaswar ugjang mitlusila kang nakto ano kayang nagluni o ang nakto mitwani mo tika katag lugo ni glasung na kang nakto tu tasyo yang mitlusila kang nakto ano kayang nagluni kanang nakto mitwani mo tika katag lugo ni glasung na kang nakto one aupero mitlusila kang nakto ano kang nakto kanang nakto mitwani mo tika katag lugo ni glasung na kang nakto zero kanaksung mitlusila kang nakto ano kayang nakto kanang nakto mitwani mo tika katag lugo ni glasung na kang nakto three kwak na menu yung katag nakto taksila pagluni luni glasung na kang nakto three.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Herland. We begin in Montreal, where a city is reeling from a deadly shooting today that killed a civilian and a police officer. It happened in the Côte-des-Neiges neighborhood. Quebec Premier Christine Fréchette says she's deep

Hello, hello, good. Hello, dear. Pag kutong nga sutiara si mana ko lang mo utong metilo ta. Ulo may IPO lang metilo go June 23. Pag mga kati yung alis na VIP kayo tigil lang ang yung kabut Chris. Ilak tung nga suapi si mana imo ko sunyang ni tapani dinu titu tu sa sa kay nang na lang metilo ta. Tumani kalun ni si may nalo ka janak tilo ko imakalok. Ani aku pergi jemina tiak tu tipas satu dua dua nak dua pium. Jadi sini aku kau yang ataman 60 mil.

yung lumi. Kaya la kulun ay tukay ani bigay yung minang. Gilak, tama to sa mga alam yung kutan na inun na misuaron no kao yung mayayok tamas mga sila pa si Jipalian ng ano ko sa kain nakpalok ilaw ko sa kain nasyong amalo inuit piyun na tingin nik dan na tamas mga nipikaw ta kain nasyong lo na sila waklo che taba ni ikalun nilang may matas mga nutamik saki titiyak to tunikisong mga taba ni ito sa pingin niya tabun. Nama tu alianit tak kau ni jauh siap tiat biar kau ni kalilau memata tawani pinasio si nungguan itu ni jauh unik kan itu titi unik tu sangat yang majukun. Fibal leh lu sakingu jawatan ni tak nak kau salut tu kan itu amak kalunar tu ngah kaluni.

0: Una tinganalo ng itok ili sa kaya si Sheila Wakluche dan nakawaya mayaw tiangan la inuit tapi yun na tingin niya damalo sila pa si Jipan liya ni nganik dan nipakaw ta kay nakpaman dan natano tamik man na sakit itilo may matamalo taman ya kalun nito ni taman na pinasok sa kaya titinik isumik takun na titiyak tong mga Tana Sheila, tapong ako na lang matamalutas mo CBC, Caitlin, Joanna, sa pagsa ko na lang magkato sa pinglaw mo lang.
1: Kiso mo lipid siya takakto di tamang nga sa mabaya kalun na.
2: Oh, ila, takalayakin na sakit daw si Malangman. Nuhiti daw si Malangman. Montreal mi umun. Pinaswak daw suni ako ni Galagulong. Lako si Mayok. Tay daw yung tough old broads. Inum mariulak tu walo atak kwa pinga sutsuta. Tak kali jali ok viula wata. Kanakun na. Inum mariulak alo ak suta kayo sigata. 70s ni uki akalak suta. Pinga su yugut. Uvang alo. Pinga suak pata venik kanik. Ila ullu mimuti kitsu. Pinga suak pata kanik. Silaw asiti palianing anu lira loak suting ila nuksa uga loak sutik isi ya nisi bulak timurlo tapi mainu si ganu lenga jauh nillo ilagi jauh man tak kali ya nak malu tapi na agna tapi ko le aipa makro Amerika umating tapi na Amerika ni pisi maju ulat 77 ni okey okal lira loak suni ulangin nato ukui si loak si mamman agna ilau ilagun naningin ni Boston Marathon nagaktaw yung kalunat ito ang malukingo nga ni tayko aga sa Olympics ang nailaw katalok si Mangituin kaya kalok si Mangin mata tayo na ukwi si kata si Mami yung tayo tatsuminga ang malo tayo na hirnitapik hirnitang tayo malo tuwal sumo yung alot suni hirnitang atilero yut suni photojournalist sivulipangot suni Amerika yung ayokangani tiliyaw suni White House make civil leaders need to take any pinasawiak to see my locks in my lock. Being a suit to the tan.

0: inyo si vunu linga yon ipinya sa wakat si maya vunu nuit itsi ka sa si maya
1: ila takya sa ang sa maya me kiso nili kaya nga o ka sa kaksa mabitay ko na
0: ami sukala ni atu ni tana 1.5 hours kumman atu ni 1/2 hour me atilok ta wakat si maya no ako ni alo atilok ta wakat si maya luak sunu night ilok si matilugo nuit akataman inyo si ganu linga yon ik pigar ni vinagani kutro ami kutro ato harmi ilaw ti tao matamalota ko pinasawa kata si Mayaka tayo sumani alulok to nirwak tao si Malawak si Magama hangaw ti Luwin na 30 years amit pinasawa lagama tako ni ngalima 72 ni okyo halaksunga 1995 ngot Luwo nirwak tao riulawak si Magama makipikuno si Bulipami amalo ICC Canada kuno taikan it sa inat 1995 mi Canada alawing aning ICC Canada kuni nirok taw si Malok si Mayunga 7 years ammalo itsi vauta ki yaw laksunga the chair of ICC for 4 years after that 11 years katitsugi nirok taw si Malok si Mayunga si lakjo ala ganang ming pitu ti haksunga inui kikatoksugi ilun nangin inu wat the Canada mi kukitu ni Alaska mi ammalo Russia mi tay may man 11 years katitsuti nirok taw si Malok si Magama taga pigyak kami utsunga Eko United Nations silakjua katitavitjua ngani. Ipigi yauli lauksimayo. Sukunakto igu. Kallunanu nangani pitsuti. Pesticides kung nakakta ujut ammalo. Puyok nilu alui. Tama unga tiki khattalak matani khivunno sa mga khattalak sutik. Taima imman. Taiko silakjua katitavitjua ngatiku. Katingayi ta lauksimam matakavamay. Amiso alunni nunakjua nami pisimayui. Kati khattalak sutik. Kanu ilang alakita nungut itsiga suwaksuting takuni nga sukunaktuni to eliminate them alunatitun tayo may man nirwak daw kamiyoso nga uhaktiw sauti gilaw si mayunga takuni nga coalition nga nakaktaw yun tayo kuni nga ala nga sa inyokatika ni ilakatsun nga tako pigiak daw ni nga ni pigiak utigilaw si mayaka silaktual ka nami tayo may man talimanin Nunak jua mit suta angya khatigiya kaswa khatiu loksi majun inyut suta uhaktiu loksunga taikununga coalition kunnun taimaimman taimaitilugu tatsuminga inyu kiinangani piusingani nuitit sisia loksi majun imaitiu wattai tanna ya avatilrenermu tuinna jangimman uvagu hanuingitu waswarnivun nurman tanna to our health taimaimman akunia lopinja swak suta Akago ni ame sukalaw lakoto ni Taitso mani Taiko ni nga Ang katigir ni mutikilaw si mayo Taiko suku naktoy Pirtitaw wasawalak tiluwit Atoktaw mitu wasawalak tiluwit Nakibun nurso taiko We were successful Ang katigir ni tayin na Ilun nangin no taiko ame sualo inyo naktoy amiyot Ang ilaw si mamata nakulaw si mayo Taga nakibun suku naktoy Nakibun nurso Nungutitaw waliali lao si mayo tayko nakataw mata nakatitaw mata atok taw nengi pesticides ammalo tayko amisukalay tayso mani dirty dozen ngon nakataw katalaw si mayo pirtaw suti atok taw kun nailak suti at talaw si mayo tayso mani kingon nga ni ang katigir ni sa inaktaw mat taan na pigyak nigi lao si mayo ka ammalo silak joa asitipalian nga Asiti paliani nga nutuin niya yang imimadli uvatin yun inututa. Sunali maamu attui mat. Pijun nautivun ni attui lakittu alulang man. Yuto kauwa luaksuni ullumi mu kappia nak ni saulakto. Taikua nunak joa miuli maan kappia sungi luaksutik. Pinyasua hatta simalang mata ullumi mu tikitsugu. Taikku ni nga CO2 nakaktau yun kallunatitut. Ikullatit siga suakni pinyasua ktau lakit ngitu alumma suli. Tai mga tai may lokto silak tuwali man. Kisi ani uvaguli inut suta pijun nautivo at tutaw lakit si mayo alo tiligo sangi ditaw tunilo. Human rights. Taan na pinyaswa kilak si mamaya ka. Tai may man. Avativo nuling ato niya yang imataman na lagaswakso nga. Uvagu pijun nautivo nuling ang lakit tuwalo man. Kiyo dyan na miyong lakanok, sikuvut, aputi, sunalima sila muling ayoy uvatin yun. Inyo titaw ka tatako nunga. Kayo yan ang nimot. Tay may man tamak ko pinaswak hatalaw si Mayaka tay na asitipalianing anuling ayok

0: 22 degrees. Nayat, it's sunny and a mix of sun and cloud this afternoon with 40% chance of showers later this afternoon. Also a risk of a thundershower and a high of 14 degrees. And that is the weather for the Quebec region. Let's see.
1: Nicole May, Chris, heat wave in Coral Harbor, eh? Wow. I like a cozy wing all along as you go to me, saddle me, Coral Harbor, me, how you manage to see. Of course, you got a cock at the top of your little man. I like tema, Pinasaur cigarette that in a dark one of a cup of my coat. Sakati tilom, me, matangi like the massaming ilatana. Anongay kangasin ng miyuto yung katuibil kaya kung yung kanayak to ni apasok to yung nalawang malo tamas may nga inay pitiak to katingin ningin nit ulok at tilugit tapos mga may powder apasok yung nalawang nga ko tamas mamisan at hato sa akin ng labon
2: kina ang mga api o kakain na kung napi sunat yung mga api lo
3: kulo pamilyo yung nga Aaron Dan pamilyo Eglulegal Zumuta Yunga, Eka Previo Silatago, Eka Nayak Tulunga, Manigaliri Kuno.
2: Canoli, Innapi, Pinelota Katasimaningita, Pinasoro Sigimau, Canoli Tamana, Takuyao Katasima, Vipigio Valu, Nunavumuta Numana, Teme Tusimaninga.
3: Mana Ujilotara, Binariavo, Ikayotago Magalo Suti, Kisene Hoyana Katamata. Ano nagligayang mino nagligayang minila tukisyo maluang ngini kong ino kano ikayo taw kanao ng mga ta kuya nakataw ni kong nalo nakataw nito ikatugak salya nguyurik si katang mata solo ikayo taw gumagalo asuti kanok to li katang mata tukisyo malugudlo inagayawo kinakuno ikayo taw gumagalo asilugi piliyang imata Ukagalwagluti, imnailok tayo, kanok tayo, katigilugi, ilangin na, akate makikatang mata, pigumang ito, kisiyani. Mana, tukisi yung malipandiyang mata, kano ito nangyay, ikayok tayo, pigunak to, tusang naksivalya, naksawlik to, innagiyabo, ikayok tayo, gumaningi, tusang naksivalya, yung takwa, innagiyabo, kaybadlya, lik to, ikayok tayo, gumaluti.
2: Kano ilapali, mana, pinalot tayo, katasimayay, ulumi?
3: Mana tema saya na palu koyi gijaga ikayuk tau gumagalo aku tikisnya ne koyi nak tang mata tikisnya mati yang ini kongin no kano nak koyi ikayuk tau gea kena moyi ikayuk tau gun nang mangata balo kano ikayuk tau gun nang mangata aji gini itu tiang mata ikayuk tau bi kano ikayuk tau gun nang mangapi nalu nai gue betagat ikayuk bi nalu naku nil kau tiga kayak tu kanu ikayuk tau gue mengapa kalau anak terine pening lutu ne anak terine enang me anak terine taman apa magelu galu ama enang iya bu pesi mati yo mata kau sitten ne ilik kau sitten ne taman na enang iya bu isu magiya tera hang nersau galu tu tu saat enang iluta tau tu enang iluta anak ter tau yun yo balukin awa iya tau yun taman na tu sam nain nasong ma enang iya bu nam magusong itu Ketong kami ni balu engot kami ni kino yayak tau tuin nak tu kapiasa tau tuin nak tu kisani imi ni ikayok tau gumaguti tau bunga ikayok tau bigi gum nak kami nu kisani ohalu tiu gaya kaga yama mana le ohalu majaga in nagiatin no ajiing itu tiu mata ikayok tau bigi gum nak tasi ubatin no ikat tu ibu sila tago pilihin no no no boleh mami ikana yak tu kang mata pilihin kang mata Tekung alu ne upaluk kubi kanu ikayok tau gun naga yang mengapi ajiing itu tino pilih ino tuak ti tau gun nang megawi kanu tu katigi iya gun nak luti mukau siri yati kena tuin nama mukau siu jangit.
2: Semakeng eh temaku inna pid anak sutau katan ningit taku vali aja bu nak si vali awan.
3: Onuk si vali yoga yak kali takuk sa katal yang mata kagay tao yaku sukayuko de mati tagto anana tagay mapit tagtong ito kisi ane ubago tao tuto nakto yali katagta kinamulo ne ubang ne nalulak si makatang mata ina inwe de mati tagak si mayokak pa ubalo takugubi kanwe doktor yaman nang ne sa kautigil katagal wakta buta man na namagusong ikubi Kanoy lok tayo may kinoy tayo may balo pitcha tayo ngito may. O kasi

0: vigi pilleri no sorlo kokettali no kuvatti no ekhaktoi sela tago pilleri yingi te kono ngau khotsi gupti ikai yoktau biksa khawma khano tule ga yaktugo tenna enna ga yago tema kayusi go ma pai kai yoktau go malone khano tule kauti ga yaktugo toaveng nakto me sapun nakto go nangme mata sorlo ekhaktoi bitigo pilleri bitti no amiso gata nona lile mangne nona bomme ne kapwe vio sila tago filiri yingi, e kana yak tingi. Toa vio ngak tuni ubalu, toa vio nangi tuin ni luni, filiri khatang mata sapun yak tau gumaduti tolu, ne kapwe viti go, alila yuk ta gumaduti, paipa ta gumaduti, emne ilo ta gumangi tuma tunga sima yumi. So lo, kino ya yak ta gumangi tunga umunga, kapya sak ta gumangi tunga umunga. Dana kapya sak nepa, takwa mali gyakhang ne gunegi mali galeng ne pa kaktu bi kutigo mali ngi kunegi tagale kaktu kak saleng o gaya ko mali ngi ni kungin ni tema inna ga yabo e kaktu bi khayung ina tali soglo taicho mane e kaktu ga talong ina tali inna ga yabo soglo mali gumat yo yang mata amalo ilagi katingan so kodloge tema koyana katam mata
1: ukwa inna pe Inui ile kusingati ko malisugi inna pe pinna ka jau galo amata inunnu teisumani inui ile kusingi tautusugi summali ke ngai tamanna asuchse mani ngane ukausa khagunna gebe
0: man naulto makung na sai solo emne ile khatam mata khabduna tito give respect to earn respect kanwenuk tito
1: inu khatigi tsianamo tuga gaswanarsauluni
0: Ilangi inna e tautu tonge mata te manna solo manna makuttu e oho jokta go mangi te mage kataleng mata oho jokta go sukhalo sute e so makataleng mata so kokto lu tuin nak leona si makataleng mata te ma mo kokto inna ge yavu kama ge yavu te hun ne kokto oho jokta go mangi ni kongin no
1: Kanu tiki kiange o kawisi ge jau kata simangitu amisu kumata inna pit Pinna lotta o kattak nengi nuna vumi tamanna kanu itu lang mga kauji mavi uvaluni o kakunnak pe.
0: Kanu itu lang mga o kakunnak itu nga kiseni tamanna sakita uvali anek sauleng ma kanu ikayukta o kanne kunnak nengi sakya anek sauleng ma tusang nang anek saulek to nuna vuli mami inna ikayukta o kumanengi kanu to hatang ningi no namo i kayok to kan na hon nang mga kise ne ame so o khad la vik sak se to in natang mata ki namo o khad mai tunge o khad mai tunge tiko mai lolang ni kongen no o khad la vik sak ha hon ne khatang mata o khad la gyat to in khatang mata kayo singe lo te so namo ali la yu le go mang lo te lo
1: summa kyang e valoni khanu tiki kyang e takwa O kausa ka jau katak si mangituit, anak sa tau katak si mayo, no na vumi.
0: Kamusun ng mo kukto, kamusun luti, o kausa ka kumangit luti, kano ilok tau ni kong inni, tema, nagligi yang mini, tau tu tau ko ingit luti, tem na ilok tu mini yun ng ano, tema mo lua kukto.
1: Kisunin likya ngay, tusak si mavi inna pinni, no na vumi, tamatumaw misani.
0: Nona lekala kulo mika ma enna kautang ito kulo lalo nilo tamane. Tusa bigil lo katang ikaki enna gaya wo tacho mga kanu ilo tao ni kung ene kanu to kanne kung nang ningin ne. Nona lekala amiso ne so lo iglo lega jum mika ma 500 ngung ito kulo katali tamane enna wo enna gaya wo 10 ngin na kulo kolang mata tamana tusa na kung nang ema kanu ilo tao ninge. Kese ni nutawang mini nutakangi nagligi yangi niblilika nga ta kese ni tusang nakse katang ma.
1: Unali emailing ngayo tamakwa uja kusunik anak suta watuit inun ni takuno nga pinasawa kusigim mo temetu si maninganut kanorli tamana temailing ngayo yapa ulumi mana?
0: Mana naluna sisimay mata ajiging itu tiu nengi anak segini, soklo kapya sangne, unga sili valiane ilagi yatine katak semana kina ya yaktau ne, nalu na ya tak semana ng mataman na kanu anak tuk tau guna manga, tu sang nak sivaliyo ajiging itu tiu nengi takuk sa katalang mata kanoy kayo ta gunang mga

0: ano ito mga ta an serini watu ajiging itu te mata
1: solo ajiging itu te watu it ujeraja walle mata pinaso ko so khatita walle lute utu tigiluge an ya khannang tulagik pinaso gusimid atu te khasong mata mental health week tana utu tigitu inataga te ma sai na tana apekutigi yoyo
0: taga takuk sago khatta leng mata khagita yakko balo uvagulune pilri go pilri asinge no pilri no khakhatta le gatta tabane pigali sarlunga sorlo uvanga tokulu ya lawma uvanga lo pokettalelo annar melo tagwa okoti ya tokhe khatta lo suge khanu sulle ge khatta manga ma pilri khani manna le tolle asinge no okho khakhatta le gama sorlo egluleri ikunno Okaya tohtohangne pauna anitau ko yagaloga. Ovatin nunga toa kauti kunna toa hoya katta mata. Ika yon nunga tiko teemanna. Eglome anitau ko yon nunga alila yon me teema tatatiri kunna tuko. Ajigingi tuutino pileri yonu teema okakatta ligatta takuk saugat leenik saude.
1: Kanukkeange nunavu kavamakkut aakhigiaqutissani tamatumaumissaanut utjerusunniu ikajuuttassauneartuni oqausiqarsimalerpa tamanna pitsutigillugu
0: qauyimangittunga maannaryo kessaane tamanna ennariattinno tusarsaavalleelernikunginno ammalo taqqinaammippa qanuileoqattarneri Kanuikayo katagunang nagiyatin no tabane katuwe sila tago piliyingin ni kanukani nunalitin no ikayo unang mga tataman na sakilang mayo takinami pa.
1: Naalatunur kikutuin ano takani tunur kikukiyang ay uvaluni kanukani kikutuin na ikayo man pata kanu ikayo ay kanako napan.
0: Nipa ito ay nakatangin lusi takugubi tusagubi. Ukausigiluge, inagiyago pimagelo galuang mata, ukausitine pisimatiyo mata, inunigiyatine kaya mayutulang mata malo tamana yagapalilang ma nunagume, inagiyago kamagiyaw tega kagaluang mata, nipaito inangilusi, namo kanukto katigi gumayang no ukakatikaglute, unay kayoktoge kakko galuakto simalute, tusato inangilusi sumo mga Ikayo be amisong mata. Tusang naluang ito yung nagtukisene amisong mata.
1: Kisuni, kiyong lapamit, ilagay aksikan na kumabi. Ukaw sa kingitatin ni Aaron.
0: Inagaya ko lupo, hello.
1: Nakumisele kagi Aaron, pivakati kong nakataki. Tama tumami sano.
0: Koyan nami.
1: Koyan nami.
2: Nilak na kumik, ta na nunalini katwiwilgik. Kala kun no kaya kanayak tiyuyok. Tawa ni kangat sinamito sa akin na ta si Megan Siksik, CBC. Mary Powder episode na sila ang ako. Na kumik, ilang eh, kawa yung matuyin na katangilo tako, kakawa yung tuwagay ko tako, kawa sa kakatalugid, inna kulupusan ni naktualo mata. Kamagitiya kami naktualo lutilo. Laging. Ay nakumiti ako po tayo kapag soon na kata ila tusakso kata mayuin. Ang matay mo itong may kuto sila ito yung pivalayo tusakso lo tilo ka kalun natin ito kay nang nealang miyu kuta na ikakasukay lo e sukkalilo akatatak kong ila kinuti to ang nangyayabot kisiya na ila ang initinibagot anita isalok ingat tilo kuto sa akin na labon.

0: on lakot CBC ko tata mi pivalero. Uwang hao sa ano tong gaba matoha kukinaw sa ni ikumakotino sa ano majunin na pumipata na luna sila utun takua $17 million nguluan isita manun utu kao tiyo ni aktu it nuna pumi $4.8 million takua nukitsaw nuna po nukitsaw ti corporation si kinaming aktu ano kay amalubatali tukto ni utu kalo ti nuna lekasang ni amaluta uksualo tuy na ni atong nagsaw hatala matabalo ang ataong atani amalo 8 million takwa sa lumadyo ni ikong makutinot aksang nagto yung may bigay halon ni hulik ikong makutila ka dikot $1.3 million ni kawdi sa kutitsa ni sa lumadyo ni nuna bumi 25 uksualo tuy na tukto ni nuna linot kaya kukutaw niya ito, $2.5 million, tako sa co-investments. Sige niya may nga ito niya, malabata lito ito niya, ito ka ito niya, nung nabu may malagala ito, yung lori, ilaw, nalaw na sila ito, ikalaw niya ipat siya.
1: Investing in clean energy.
0: Tako, ikaw makutinu sa lumadyo, nung nakakasi madyo, nung nalingin niya, taman na, sa pudyo ko tayo kung nalaw niya, namin naksulutik. Amalutaw pipalian na mo nung nakakasi majoy nung inungin nung nabumi amalawasingin nun ilaw to kalaw to sa lumajoy na ipusok luleong inaksayin okso alutuin na toktuning nung nabumi mana 54 million liters nguluan okso alutuin na may ato katamata akago tamat ikamakutin na nun takotaw nuna lin ni katudya katigay ng ujoy nuna bumi ikadyo ko na niya tuwit anak tigay uti pato ning nuna bumi nukhang at iti kaswa namun inulag at ikot ako at uwi na uti tiyo itabu na ay pari nun kanatalima mi kanukto kutaw juning tako nukhang at iti kaswa lutik tako June 30 mo nun natutsakap bitay tako lupigay

0: Ma guapi nga sa mga katuloy, dako at siyak. Dako guapi ba liya yun, to sa halang nga sa mga tso, the region and news is up next, tumasungin.
1: CBC, ukaw tatang ipibali dyan. Wala ka sa ano to. Gaba matakot ko tako, ikaw makautin yung salong majunay. Nuna po mo, kinaw siya, naroon na sila ako ipatam. Tako, $17 million ngulang na ito isi tamanot. Ikaw makautin yung salong majunay. Uto ka uti uluti nuna po may $4.8 million. Nuna po nukot sa uti corporation. Si kinak may nga tunik, ano kimot, amalubatali. Nung uto ka uti uluti nuna lakasam ni, amalutaw. Taman na ito ka nga kaswak tukso alo ito na tungit tuning amalut abagilaw at tangin ni atungin na sa gunak siluting $8 million tanatok natok tau na medyo salong medyo nui kamakutin o aksang na ito yung may ikalun ni hulat ay kamakutin lang dito $1.3 million tako ano ta ni kawri sa kutaw gunak ito ikamakutin nuna po may 25 ukso alo ito na tukto ito nuna linnut $2.5 million tako sa ko investments corporation to ni jaw na majo ikum makutino ba tele tok to no lo to ka to lutik no na bu maligale ot to ang lori illa na lo na sila to halo ni ipacha
2: investing in clean energy solutions
1: ina jo hat ti ni salam majo no ikum makutino no na ha kan si majo no no na lin no taman na ikum makutino sa pod di ko ta ko na lo ni na men so ko ta ko na lo ni piballe lo ni piballe lo ti lo tama ko no ha kan si majo ni no na bu mute amalo asingin ilaw to ka kay kanila to na ta ko ikum makuti no sa pod di ko ta ko na sa lo ti amalo okso alo to na tungid lo ti tay matamani no na bu go mani 54 million liters okso alo to na tok to ni ikum makuti na to katta mata aka ko tama Nuna lin ni katudya katigay ng ujoy tay mahanok to katigay ng nang niya to anak to kayo tiba to nuna po mi tako ino lang kasi kukin na ujang niya to ino titidun nukhang at itsika so ang nemo anak to kayo tiba to it kanat alimami pang nataw si majok tako lo July 1 pigi ako nang lutik matukumak na lo ni June 30 to tirautin tay malo apik sa watsayit titirap bigilugin Family Safety Program at gov.nu.ca. Silak to usap video ang ukir tatamita ko ano tani sa nila rin mo awlat sinam mo katudya katigay niya tun 11 ngo niya to sila to usap video ang mga tun talimay lo ukir tak tumay nunalik doon nguluting Anderson Ishua tanailin niya titirap doon may kajokte katuja katau dunu tai ma lo kana to tai ma ok to to mi go nu na le e ka jo te gi lu te san ni le ga ne mo
3: we are not just trying to
1: tai ma ta na ile ne ta tu na ngi lu ni ke sha ni katuja katigi che lo te nu na le ta ma chu mi nga si ji ba le go ta go na ne tu ni nu na le no ate u te lin nu ta ko katila tu July amalo par na pa le le lu te tai ma lo ta ko nalo na si Balea niya ito. Ang malunod tatak ka jalea minekalo ni patasakilaw ito. Ang naumit sa ano noon abimeo sila waklutie tanay lagajaw lao ito pingasuno ang ano. Ikajuhat taksi aksi maninga si Bulat tiyunin ano lo. Tana noon abimeo tao jok sila wa si Di Balea ni nga ni ang manog kanakotoy na ipinyo nao tingin no. At ako pimareu de china so te malo angka guno kuping asuno malita hotala to unikale ang ngobale lo ne ino singa kanai janga lo klute kala to huveto anna ni sangi jute ni khauji magame
4: nana tsevinga ga anana vinga ga angu te hangi suti ite malo to alsu ngu yo hotala si mamati asimini lo ne ninga mati ninga maga songi suti pasitsiga songi suti kaju si tia tu ina kata si mayo api ugami ta ta ko ta ga ro mal hallo na ti ro mal lokka ta i mat sai na api sa kha kha so si mayo lo mi mutikitsu
1: ta malu ni ri utuk

0: ano kating uwa sa wedido tema ano yung namin magkwa at nangin na kuri akaruya sa wedi na marat sa wedi tema ito karaw si mga amata wago ima pingwa reato bakan nito taro tema ito watan dila nunakata taba sana na si kutaro tema ilaw pa yu wata ima sana tiyang karos na sunaw bataba sana yun nasa lahat tema kutawa yu wata taba une apin na si rupsi u kamating wani ilaki ya kuy nama kamating wang upading ubaru na kamating wang iti ugaru amin tema nara yu guru mima tata ubaru nara ugaru alit taba tamakua atu wati u kau yi wadli abu kichu kuy nama
1: wah
0: atu i teme inang teme tema ilikus ring maguri ilikus karawatari ilikus kagata tema kau iba dileno pingwang niko si upangon ko
1: ay
0: ni tambadya le inu ya ilu kisu tu ina magwa pisingwa kukiuto ya ila kimuksingwa niko sukahingwa niko tamakwa ako sa aso tiyo taba sungaw ba ilipalaya yung tema pingwa katakata. Kanilagro ito, pisigunda si Balwa. Tapos uising nila sa uwi mata, uwi tukuro ko. Taman taman sa kuhilu, tapos pinagkatarlo ko takwa ila pisimakatarlo ko dito na yun. Kanilagro ito, tapos New York raw dyan nila. I pisi makatay na luwe ila anang kuya yung magkwa ilan sunak yung toro si yung mata kumilano taptan sunak yung ipat kisini siyong ipan nila anangan tapa pisi isumaksuri kan niyo yalapap imaglo taba ang jakarta sa siguro ni pisigun na siya at pisigutin na siya para sa siya dahil ma tamagkwa ang kata yung mata at siya ila kiko kita kalera po paan na kamilagro kamilagro taba ila ama makata man ang namin ni taymet yung mata nasa yung nagsibad lera matab anana ma kunra ato katarap ay agos sa may kurungi nukulatani taan na ro tab ila manili nilubakang ito yung pagkukruta kukawdi kaya yu kayuig go ima uyurokto kayungit takwa kemilan amnangan ila anangan tapro kayu pat imukatya masa watak teguk ila nengah katakan rasa tiksu kan takwa kemilan rupa padlayu tabau muda kayu igu ila netiu kayu ni tema pilih aja kita ila net timun turau pasal tema kata kayu ikut tabba ilmu kata amat pada itu lewi aku ila kimi para ulos lagi tak cuma amal dia yu kimi mari kata pada mari guna si yu ila ya atau si urusan negeri kemila takwa pemakluman kita cuma kemila guru hilangan tak tempat malik ramad malik nak sebelah tempat bisu nak sebelah kami malik nak sebelah kami tema lu pingwa kali mui nak silu tigilu suka tapal nak semangat tak ada buat kawag ang pot tamakwa.

nu bjukti no ajing tu tab tem tem ili tawalev tabri nanu man nanu khatam man la nanu reru teme karos nanu si khara opportunity tako atata kuka akakuka dan unikare yung maninga atata nuka sapa ama ang yung sapa kasan kung nakarapin na utana nuka sapa ang yung sapa go ilitipadleya ila nanusino tapa nanus ila nanusino may tako ang yung itabat pingasulu ritan nuka sapa undura ang iyong sapa ayaw suyutang ila ayaw suyutipan leyang maataw siya luta tay may katin nisiyong wata ayaw suyutipan leyang luta wate huwang tapos imakan niya ayaw suyutipan leyang tapos wate huwakan niya rupa ayaw suyutipan leyang sa kumakuning ajiging niya tutangin niya ukaw siya kakawiyaw ukaw siya kakawiyaw Barunya, ayo suji juti kita tu. Jika unu ima pivot leh, kami tambah ilipat leh kan. Ugruk tanya, ayo suji aru ilu makuninga timing itu. Sian pivot leh nengin timing itu. Nono asyulah tanego nukar sepal ya uyo. Atar kutin, akak kutin ni nukar kemuk sekatan. Tay maglo kung isang nung ila tapagyan kaming kanoya rutiraw tuksa gruti tamakuno na nasakatatan tapari tay memat na nasakatam itako katang muti ilani ihugri na nasakapagkarwas ruti ilani na nasakatatag tuksa yung tapa takwa nanosalap. Ilang ilo ko tigil si mang mayo ima kawis si madlaki lumang karos ng taba taba ko kakaya kami takaro yung mudruni baruni nuna upokto ni nga kakaya kami pingumigas nuni takwa ko kamini ukaw tigil madlaki ima ilo ko si tiyamin ita na ato ko si tapat ako nakuha ka nung matakunning nakuha to ka kama ima piyumayun na to ima pisimayun na to uya si yun na to ang ikulayaro ila tam temet tako akun tako humigo taan kakala sa maya so ilo ko si tiyamin ito ato ko si kaming ligo sa wakaw siwalo. Ila takoyo tap tana. Ila ukatay ukarikarwaso nilo. Ino katimino. Ila uyemin yung gruni. Ila min yung gruni ukang ikarwaso nilo. Dahil mga kawisaka ila katarto nanoy. Ila kami makuninga atoktawad layo. Ini kasih kami diur tak suka syarwa guna lagi. Teman itu sama yang tuina. Ama kau di maja. Tapi pihak tadi nak utainya nukar tapa. Tapi guna rusak lagi tak angin ini. Pingasuguluti. Nukartot pa ako, aking sumangat, ayaw suri lang ito. Sibuglot pa ako, kata si Iwaro, pagligotop. Nanok sila kami, tiyad na katamat kami. Makotaw kami, pila, tako, katungin, mutingin ta, kami tayo may karotin. Tahan na, nukartot pa, sabah,

0: Hoyanami juili sang oyating na unikasa to kangyatlugwa ping miutak. Kimok sirti usu yakto. Ullumitema bivalia yudari yakangnera tadekane king armio. Iyisia dana bivalia yudari tilugu nunaring nikadui paling mangat. Tusakbegilaw milamo.
1: Buenisya. Kinang ibibali yun. Tabo na ako tahakay nila kayo nga. Tay may takulaw ko tuminong ko ni may nga tilo ko. Kamikaw ya kasi takalak titulaw ko si mami takaluliw ko. Amisyon ni taon na nakaling nagtulam ni amisyon na kamikaw ya ni takulaw ko si magigunga.

0: Tu ko lang. Eh, dan na na yung si Pikiliw, tangulok si Mayok, ni Chow siyak tilo, tusak sa wadak Mayok. Ahay, man na, tusak sa si Mayok. Mary Sam, ananag, nukay ko ni. Nuna may mahay tini, kayok tiyo ngustut, hayak to ngusum matakut jo ami. Aling sunga ulak tumik. Ukhali mabiyo, hatiyo tilo ko, niuwik vimi, tusak sa si Mayok, alimut. Nipilok tau kain na dok.
1: I'm coming back in. Mary,
2: jesi ana nak ngobong kaso to me utso.
3: Ta kurunga nokai ya yo wetu no ilo welel mi gabi sona le yo.
2: Andalan kai nuna me mahit ni kayo tik.
3: Sulang abisi man mani hata tok tisigat si suwisi.
2: Tigun na ni minyat sige ng ito ni ilivalle ako yung
3: Teko ilo na di ko tuwa mi mo ba ufalo asingin ni nuna linipisi mami.
2: Asingin ni nuna linipisi ma ju inusutu rin musutu at sige ng ito.
3: Hatsi ni uki uli.
2: 13 to 18 nga na uki uli. Tako kamarin musutu.
3: Taka Ilogoro niya hata lang abis yung falo. Tupik si mahata niya kasi.
2: Tupik si mahata lang ayaw ko halo nalik ta ni tupik niya. Doom ten la yo siya.
3: Aso ila siya no, no la abis.
2: At sige nga ito mata nukay lo ang malo. Tutuit. Asing ilak mi ju mahong ito.
3: Aso.
2: Ang ayok si kalapi ju ilak. Lak mi ju kutra kapin mo.
3: Takwa inusun ni sa nukay la yawat tuwit. Hey. Haunti ka kung ilaw la kita ko nung.
2: Ilaw ko siya si yung nga. Kaya sol chwa mi. Siya kayo tikutakaya. To si malo yung mata. Okay. Ikayok ti sa inya kagula la yung mata. Ikayo ko nalak ko nga lang mo din lahat sa nga. Di ko yolo yun.
3: Canadian Rangers na lo. Ilag yaw suwagin na kay.
2: Ilawin na ko nga man ka. So, may sergeant ako yaw yung 21 years.

0: konia chamagela.
1: Pigilongo mijaga yani ga yani sama ana nagla yosu 54 years uyamite ola ma takane kaga makto pole pa tunga so khujivu ga kutra mes pilwa temon tak tingin takon na ga khulu pilla ga lo matana uvan nali
2: I'm going to go to the hospital.
1: Inusutunila kata huy raya kongali ana kuna palo minusutulo ni suhat si tito kaso amata uto kasa hata lang ay inusutul ni siyo hapate meto ko lang ni
0: na kong may Mary
1: ah ipilo
0: Mary Sam
1: ah nakadwe

0: Joe Savikatak, Arveni nga haravit, kanui pa, ting me hokang wing mo nuta mo itak to ni.
1: Nuta? Yoak. Hanu marik.
0: Kati majiu talaw kabe maligaleo tiyo maasuti. Takuban lele hak putit atanggil kabe.
1: Ay, dana. Ukiyo mago, ngataw suni ukwe ngitay na mamakihan di kawene kuni ukwe man. Yeah, tana mana ilay na na kau yung yaga tana ilak tau na yung wan I tana hila mo tau tung nangit malu ni ting mo sa kain na ilak ang ata kihani tay na ilay yau na igalak ang na nang lepol eh
0: Igo tay ko huli el in nang nuto ka ng na tay kanina aman na ribi pingwa bitamag ko ano kay arwe ni ting mo hokar wehilit tau nuta ng otak Reakak paluk po.
1: Iya, tuhang na lao tunuta ang migo hana niya tugaloy taika ni taika. Katak palera o yame man nuna auk palera niya nun.
0: Tuhang na pakakugo niya mga.
1: Nao, o kalema lao tunga hana yaw lak tungo taan na titakaw yak tangin. Hindi ya, titakaw yaw lak to hana yaw na yak man.
0: Maitsya. Yeah. Okay, thank you, Joe. Enjoy the rest of the new terminal.
2: Yes, you too.
3: Francis, apari ang yung a calmer, may bilere yung a.
0: Tay ma ubla tam na ting may hokar wita ha atuto alite na rapio pang nakata na ako rap.
3: E kata chema
0: kanuile ako akalaw ko he.
3: Peko yan ni maligluta alilayo take ni he ni vingaya ga li pili ri kau ye mayak he amma au lang na tuno atu ga kai nuk de klugi hona luk ta ayung e cha manga ta kau ye hak luki
0: kanu i hu magi veu gita na nu ta huna ad lau wa i swak pa
3: kau mayu ya
0: Tai kua tiki hak pale yulu au lakta ne lu katimang ila matanau ilanga manes holo hauming me itakta gartu ni au lakan na ne tai ku ngasuti amma ti kanori kua kame kano
3: a tiki pale yu amma au lak pale yu katimale mata isoa khinele ko amma mitarving Hanayaw ka nang na maang agligay ka nang lo ni abungak sa mitag bito kao inigiyano ilitselo kao kumango ko inakimalak pa.
0: Mana, mana kao matselo kao so ni udyanaw yan po itikimayo ni tingmiho na utikihakto ni tautugulo ang ugap ta awlak tagayakto niglo mana takun nangyalak po.
3: It, take na. Mitak bito kao inigiya igalakang na yung ugalawang liting mihong ni tautong na kuma inak malak pa.
0: Amihut una at jiyong ijutigi maga at nagwila kalugtut au laktutut hanak bakta uluti ikayok tau yulwa piala yumig tahan au kau harigajago.
3: Iaing migo au lang ni check in. Check-in yak to vik kang nelek mataing may gupela yuk ko amani inorunam inumeni ingilutik isoak to yun nelek nalek wheelchair mihel to kalui pela yuk ko tang nelek mata
0: tam na unjeri laura ko ila ukaw heri yauk mat inna uguwit wheelchair mi kuwit ayaw kutik ko relit utak kataw ngilutik inumeni kiheni ingmikut ikayok taulutik pela ni kaunea mata takangi jutigi kanang na madjugo taman na alaw kau yakpo
3: iso alang unele na lunang ito pela yu unele ma ikayugaw tenang luti iso akto yu unele na lunang ito
0: matna Francis
3: ibilu
4: takot sa kwisa aktabot tamani lakan atin ang may tem na utakiyaw yok mitarbik utakibik kuinga alam may la nutak tem na nutang itok tema igup tektaw wala yung mga may la tulang ulakpat matataw tam na sulit

0: tänään ulluani ulluha sitä jummi jut tämäne kymmenkummi sieltä jummi jut amma ippatsa juun tuone on mulla ogami ata ulluani sieltä täydellä on myy amusa fattakillo ila nirgi rami ila makulinga amuga chajani amalo usuzamni silami tuaru ukulila oktugu taunane hamala kusamiani ukulu papi ulila oktugu miyana maga khattarila oktugu makua ichiwa tagala tishutinu taimaili hutta taagala oktuta pichanili tingwa ogin mwishara hasikallala oktugu anoguri kallattu paarulu nekhagalim magittuni taman neima unakalaguluwa kimmagutiyo anu koi kala bi fila ma ta na ngi ni gi mi ni li nak si du nga lo lu ni ta ta ku nu ha si ko lo ni li nak to lo ni li na le kala bi ni li kala bi nga lo nga si si la ma ha te la a ha la si u ga lo ta man na anu koi li kala ma ting wa bi mo isu ting wa bi ya ta si la men ma ta tin ni ja na ngi lo li lo ma anu koi lak to ni lo tingwa bin mi ku ta te pare le lok tu bu aku ni ma ke ata ta un lu ani sok tu ku lo pe a ila te na ila ho ta ga ma tingwa ku ta ro lo lak ta lo ho bi ana se mo ma til la ga ro me ka lo ku ta te na ila ke ri sa han ni ga la se mo min ma te me che ta la ro bu ila tan June 21 hanul video khawin nama ohagalo ago kumanna tenna khilik dur me mo hatta ju khilikte lo xema yo manna tuwanga chuli taunung na bichau pilugo go iliya we halaman taunung ai ka jok yak to hala oksina yo walwa ba de mane ajo chiyo tindugo ta ba de ila ila hak to ni taunung wa kisi ani liman na pi bichau ni jago ni to tako tau tu ko ta man na ka ni to nga ima tu na ul to ila nga sit da mi ni ga la tu na ko lo ta mak ko si tu ba me ni ko lo pi bichau ni jago ni me jo man na asik jok pali ahatanga nila akagwe nalingin ni. Tayo may lingat tako. Man na dan na sila buhaw siya rin ni nila nila taba ni kalalo akagwe 1992 ng tinlogo tutakahatak si mamigak kay makwai lang eh nalunak tiwi 1992 ng jour 25 on pillugo ay ma khali yak sunat ki ala oxu nam ni jogo khamu tawlek ko ha ad man nali tay me ni jogo nat go khanu ji nat la ala ni ko tamanna khanga ke khanga lu go lo ke asi ja khat ngani la
1: eh asi jer se mayu maga ro jer mi yo
0: eh asi jer se mayu pa lo a halu na tay ma ihali aksi malaksi medyo minaraw gata sana jo haktin logo kita kala aksi medyo kalup ka mikti doktor talo June 25, 1992 talo na isa tiyan ang migaki tayo ma asin jak te paro hatok nilaan ni ko ako jo ita makkoa man nalo takwa ta nalo na si Matsya maya ka June 14 kimi ko may sikuy la si mamma yo 2010 mo tinlogo tamak ko ralay tamak ko ukaw sa kutu na taka si jok si maguti paru ng magit man na amit si jok chaw galo ak medyo nga sa kong may nakto ni tema hangato yung halang-halang medyo si bulok pa ang katapalla yung na nakitaktok nakitaktok ko kulani nga aw na kami mga inom ni ikiwiyot

0: tapamme jo ikivichaus tapamme jo aulaktoni kolane nga 12:30 tamani gala kisi ani ichiwa tai ni bego na hatakto nai tuin nang ma na hangatta nga tindu e halon ni adjigin ngin de yana ma nga mi sou nak sau sou ngu yugo hangata jo ichiwa tai ni bego nak ma nga le aula langalo ni nai tuin nai ichiwa tai pingat chung nagadzau mi pingat chung mi lu tallin ng nilu takwa hangata jo hamna bu ingi katsiak kan la hawzi ka sawa katakalo ka mahamalak kumatuyo ng mga ta nuna hakak si magyullo ka balay maullo may ugalawak sido ka lang ang mga hawzi mga itinwa matuyo nga diwudang ito kisya ni tamakko inuktakti tamakko lo kinalo walang ni milo akti tamaday ngit pag ugalo wali kiyudaw kang itinwa hamalak ko ino ang mga to hawzi ka sawa kawgalo ka ma amalo luta ko bu hawzi ka sawa bigi kawgaki nuna kakak si maju ulungan ni hika kasi agago hika nito go kanay na tuyin na tuy na yung hakaw ma tao na nila halo na ni panilakak mi ka ma tao na ni adawa mi tao na tuy may ako ni karamari uhalak kawgaw rin na hika kasi tao yung ulungi nuna kakak si maju watta lakkau jo mani likin me gumitai me tu jang tu ilangi ila lu takun le takwa amma la bani te me gya galo na ga hattak ta gune la na kul tak to ti ni ga mo ni ga na lu kul tak to ta ban na tu vai sa ga hattang na nu lu jok se me wa lo lu me ga ta hat chin ma ga lu ta ke ya ila ga ta ga ni ma lu asa sa ga kan la tu lo hatta lo to ma na unno ko lo tay manu lo ko hatak to ila ha lo hatak to pe walu to tabane na mana khaw me ga maul la pa go lo tabu ma ga hatak na isu ti ku pa ga hatak to ne ha lo me nak to hatak me go ta ga na man na jo asit ba ga man na to akal nak se mang ya dan mata maul na le mau na alak mereka shoot itu tabu nali si ko halal waktu itu nu sa waktu hatta mereka manit tak tu halal lah hatta tu tapi kalau mana si ko yang masang nengano ya si ko hak nengano ko malis yang ngobrol mata mana hak manit tak nasa tak ko si ko hakai mat atau tadi nanti nairit tak payu mat tadi nairit tak ada bunga siku sa kaya na mani ta sa kaya naksal tako inayliyo kata yung may matanaw kasi taki baka ang malo umiyak doon ka lakat si takalak sa mul maan na ulo ta nakin na ko siyo ilo ah tamako ato ko yan lo kisi patsi magalak panlay nung medyo tutigar tayo tutigtay litsyak kita ba yung wata tumiligari ahang ito. Sarang masaksi na duwing nga lo. Uya ka, tiya, tukuya ni ito. Amiyak si matiyak duwing nga lo. Ila ka naktupalaw ka tayo mo yun. Tutikal na. Giyahang yung mata. Kata unni yung mata. Wat siya ko. Siyo ka, tiyo luni. Tayo may siyo kata si duwa lo. Tayo may niyo sa kunni man na siyo ka nga lo. Ujok tu paro sung luni makuno ano na siya tino tapabuti tu na lakong ato sa ayo le matya ni ini sa kajaw sung ko ma ni pin na ka awla ka in na kaya ma ni pini jati tibi nga lo balde ka may lamik how di may lamik ka lo tu matan na may na siya balik ka ma ay may takho hujan na mi
1: tamnat sa wigi sa aktabut pivalele kayo tekingat kimmeromin Jenny Pallok, Koyen Namik,

0: Mana pivale nu ngal lagya na tela ti sa exact utra na tok tamane khati gi apsi lawanga Robert Habi tok without tau
1: CBC ka tatam pivale ju ngwa na khaw sham tu gaba mata ko kuta ko ikum ma ko tinu sa lu maju ni nu na bumut ki na jam ni na lu na khila ok tu ipatam $17 million ngulam ne tu sitaman ikum ma ko tinu sa lu maju nu utu ka tu lu tinu na bum me 4.8 million nu na nu ko chau ti corporation se khin me nga tunik anu remote amalo batali nu utu ka tu lu tinu na le ka sam ni amalo tau Taman natuang ng kasuot kasuot lo tuin na tungit tuning amalut abagelo at tungin at tungin na sao gunak siluting $8 million tana toktaw na mayo salo mayo nui kamakutin ng aksam ng tujong may kalunni hulat ay kamakutin ng jeep $1.3 million tako nuta ni kauri sa kota gunak lute ikamakutin nuna pumit $25 million kasuot lo tuin na toktuin nuna linut $2.5 million tako sa ko investments corporation to nejo na majo ikum makutino ba tele tokton lo to ka utilutik nuna bu maligale utok jong lori illa na lo na sila to halun ni pacha
2: investing in clean energy solutions you know
1: you have to tin salam majo no ikum makutino nuna hakha si majo nuna lin no taman na ikum makutino sapod di ko ta gun na lo ni nam men so ko ta gun na lo ni People lelu ni tama ko nuna hakaksi majuit nuna bumiut amalo asingin ilaw to ka kaya kanilaw to nata ko ikum makuti sa pudji ko tao guna na sa uluti amalo okso aluto na tungin luti tayo matamani nuna bugo mani 54 million liters okso aluto na tukto ni ikum makuti ni ato katamata akago tamani Nunalin ni katudya hatigay ngujuy tayo mahanok to hatigay gunang niya.

0: kannatelemaan mi panna tausima jo takkoilu July 1 pigea hunnallu di matuku maanneellu ni June 30 tutsirautiin teemallu apeksuvatseit titerapigilugit Family Safety Program at gov.nu.ca. Silakto sak bidjuang uke tatte mita ko nutani sanile renemut aula cinemu katu je hati gi niatun 11 ngune aktu silakto sak bidjuang mengatun telle mai le uke tak tu me nuna le tuan nguluting Anderson Ishua dan ile net ti tu me ka jokte katu je hata ujunut tema lo kana tu tema uke tatte mi go nuna le ika jokte gi luti sanile renemut.
1: We are not just trying to.
0: They might turn the illinear to do it in the lunic, Kishani Katu Jahatigi, Charlotte, Nunalid, the Machuming Asiji, Valego Togunanatuni, Nunalin, no Atutilinun, Lakua Katila to July, Amalupana Palea Lutin, they malu Takua Naluna Sibalia Nertun. Amalunuta Takajale Minehaluni Patasakilautu. Nau mitchanu nuna bimio sila wa klutie danela gejaula tupinga sunu amnanu ikaju hatta se akse maninga sibula tiuninga nullu dan nuna bimio tau jok sila wa sidi palleni ngani amanu kena kotui nei piju nau tinginnu atako pimare de china so te malu aka gunu kupinga sunu Malita hotelau tu unikale yang ngobale lu ni inu singa kanai jangat lu klutie kalau tu hubet tu anna ni sangi jauti ni kau jema gami.
2: Anak cewinga ka anak winga ka angu ti hangi suting ita imalu tu al sungu jo hotelau si mama ting asimini lu ni ningau mati ningau maga suangi suting pasitci ga suangi suting kaju sitci tu ina hatta si maju api ugami. Takkuotega role model halunati the role model lokka tai matsaina piusa khagasuaksi majunga ullumi mutikitsu
0: tai malu niriuttu tak na niriunnitaarti chikunnani amasinginnik hamanuttu nuna khaqaqsi majui goilinniati chijiugunna maju kamagejautuinnangillutik takkidagatsak yestv.com.
3: Koin nami kau isa, disayak sa duduk tu tama kaya sa nangmit. Di ma sila lagalang niya may lahat kini petemuni kanuin niya siya o mga atag. Kali malaw lugi te kini la kuga adung mipiga kalunga unnuk nuwiya na aktok makutuin na relik. Pingang nalun ni go 20 mid 40 mo katalunim, ano ikliya yaksunim. Uni yung niya tamani 11 milunim. Akago sikanila katako maktigok. Oang na romaklo ni 20 mit, ano ikliya o makta roblo ko mitakbi o miksaani. Una yung niya tamani 14 mi gumaklo ni. Dalog doami li unnuk nuya na aktugok makutuin na relik. Kisya ni go alalak palera yakli ni unnuk. Pingang nilo ni 20-40 mo itikirat talo ni. Ano ikliya yakli ni unnuk. Una yung niya tamani 9 mi lo ni. Akago sakin na romaktugok. Oang na romaklo ni 20 mit, ano ikliya o makto ko ublukkod. Una yung niya tamani 13 mi gumaklo ni. Oksok tolit unnuk, nuya na akto ko makutuin na relik. Nigilo ni go 20, kasi ni go saki uni unnuk. Oang nilang na akto 20 mit, una yung niya tamani 8 mi lo ni. Akago sakin na romaklo go, oang na romaklo ni 20 mit, ano ikliya o makto ni ublakkod. Uni yung niya tamani 13 mi gumakli ni teke ni oksok domin. Yakalok tiw tiyalit unnuk nuya na aktugok makutuin na relik daw. O ang naluni 20 ano ikliya yaklunim. Uni yung niya tamani 8 mi lunim. Akago sakin na gumaktugok. O ang na gumakluni 20 mit. Uni yung niya tamani 16 mi gumaklunim. Kolok tolit unnuk nuya na aktugok makutuin na relik daw. Una yung niya tamani 8 milunim. Akago sakin na gumaktugok. O ang na gumaktuni 20 mit. Una yung niya tamani 16 mil gumaktunim. Tagwatakoy sila temin na yun na sige yaw ila. Tekin ikitang miyuni unnuk.

Nagungat lang ako tulo. Umiyak doon na ako nung nagumag, yaktok pa na ako man. Sadli mo tulo. Ay, biling mo tulo. Ako kaya na tulo ka man ito ang tulo. Kahit si mani, ikay ako yan kung malatatit siya. Nagungat, nagungasito to ako sa tagpigang. Tugsa ako sa lang mo. Umiyak doon na umiyak at tulo lagat. Kung umiyak doon na mga kapta, ayaw niya nga siya kamabang mukha ko siya. Agiyak to ko siya. Dahil mga ukiyak siya niya ano ulang tilo. Katikaling mga ukiyak to niya ako man. Dahil kung ikilak namin ako nung tayo ko nung nga na. Sagmanitin doon, tapiksak to ano ako doon niya. Ayaw lang niya sa akin. Tapiksak to ano ako man. Pinga siya nagligay, upli na ako. Silat ako man. Tapag ano, ako may ako ano, silat ako matamahan, itagog siya ako lang. Umagod mo sa amin, pala ako lang. Dahil makatikaling mo nga ako lahat. Sa ako na nakatikaling sa ako, nanikiyak sa angan eh. Manilig yun, nakiyak ako, tayo ko. Nakatikaling tungit siya nga nito sa atiyang. Taksitin matigot. Ingat ka lang ang isaktubin.

0: Chico lo que así cuando lo que lo pegó mata se va a ver se regañe a lo tanto de Chico le hable le tanto ni se puede ni tanto le cata ay ve lo que yo hice una negocio de que le mago lo tanto que se te hace tan yo paso tal como tan si un cabo más que el otro cabo lo uno a lo ibu juga lo kat tangan tu mak dia nak lo lo nak kalau lo tak asyik nak pernah kerja asyik kau makau mengatai kau kati kering mahu lo melihat kau lo nak nak payu ada lo tak kau mesti nak bab sangat lo nak nak seni tu bak si kau taman imak tak kau seni walau kau nak taman kita mana tu kau seni tu bak saat tolun nang makanya tau na lepas tuk tau wak sunil ulak tau kat tak sunil iya king imak imak tau nang ni taman king upaya nak sunil taman mesti ku imak pat dia lu aksip tak kata mana nak dapat ya lo sen dapat aku ni ngang lu tiki kalau aksip ayu licap beli tak buat kisah tak sesut le ikdani kimat ayu dikiat kamu ting le kisiane tim ne ora ro lo uwa gun do kamu ting le inu lo ti go tak pa aki sak to sa lo ta hai kani upi upi ho se le la le go pati
1: nang yang na doang ik kero ar til lo go
0: nang yang nang itto alo le to pa man le tu wak to ale yo alo nang mat nadidak tokong niyang magulun ni ulo aktaw dun iman na kingup niya na ako nito katpin na sila ako na ako niyo inmo na ayaw lang mag lok kami arak sa ditag napayuhan ako nung tagakosat na pa tagmung ako nito ang nakikita ayok taga na ni upiulog tak ulak na nakikudyasin ayok sa sila sikudyasin kaya ito ni Upiok siyang nalang na ako nita. Upiok nga matay mo, tama nga, warak mo yan. Tapos ano, ang ako kang iwagay, tabang nga ako sa dunay, at kang masuli ako na, agyanak mo may tagmo. Tapos ano, sakil, umiyak na lang ako tagmo. Uwaktin na nila, kaya ito niniwaya akong matikatik sa rin, kimaktaw. Umiyak na lang ako tagmo nga katigil. Sino ko tayo matamaan yung ingin na kaya ako doon akong nakitig. Ako nakatigal o tapo akong alas tuyo. Dahil sa kiyari lang ako takakagot. Luta akong luwan ito, nagsingailak pa niya na kitaro. Dahil sino ko tayo matamaan yung alas. Matamaan yung ingin na kaya ako. Muli tayo mamalikta. Tamanin. Nandalak. Yung ano tanong ni tamang nga. Matamanin na ako. Awala yung siyang ito matamang. Tama. Yung takakakulo lang. Aksong ano kaya. Aksin. Tapos kasi makatala ako na aksin. Hindi ko sa kiliya ko. Pagpapamagkakit. Ang aksin makatala ko mga. Inyo yakse ko lo. Awa mo ka to yun nalawan nung naliyang. Tago nga na ananang makiulog din nila pagsunok. Tapo na nila ang makan mo siling nila pag naliyang nung awa mo ka may ata. Nago na kahit liyo na kong nagtuya lang ng tuwan. Pinasipaw lang ng matali itay sumaniin.
1: Takabing.
0: Kaya mo tagmaninok ang agayang makalila ako. Lugi ako tak kayo anong mata. Kaya lugi ako tigitigto ko kakto anong mata. Kaya si mo ni tayo ma. Lugi ako tak kataw mo tayo noon ako luga. Umani, finish. Noon na kaya may ukiulog tak tayo ma. Noon inyo ilaksyo kakto. Umagawin na kuno. Noon takaking inaktiyo. Tapos tayo nalang. Noon lang ako lugi tapo tak. Ang takot